0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hello.
2: Tu wa te maake kau mane ma nene lei.
1: Ai, eu ha se faka tari ma mea. Pingi ta atu ke mua ne ngā hua te hele di o. Bilo he ta mga amore ki toi tau viu. Ko me na ye na motu o ma matua ne fei. Ma nā ko ni ke amtu o ni ngā hua tu ai. Ke ngā hua ni hele di o. Maha ni ki ai. Ka ku ta mana fuo o. Ko me na na i hako ne fei. A ma hako ni. Ne ta la atu faka hako e o. Ha ku ta ma matua. Ni tu tara mo au i rungi ko faru he a mai fo ki telefon. Ko me ni fingi nai ha mai tobu to mama tua ke li li mai ni ha mai tobu na na ho to he li dio. Ke maha ni ni ka me muka muka me tak. Ko me na nai ha mai tobu ne o le o tu ma ma ke mu. Ke mu mo i nga. Mo ma a si ne prin se se ha mai tobu he e pa ka ko ho. To la he u ka to to mua ka ha e le dio ai to nga faka mua horo mi taka to to faka mua ka ko ya e ai pa mena nei ha ko e mo nei ni e ori o tu ka mua ama di di uma e la ke nga ho faka mi taka le dio to to e ma ha ni ni a mo to mo mua mo inga tu nga faka mua ne horo mi taka ko mena nei ha ko ke he a do wa he he a ho to ka mo le ke ha ka ta ma he a ho no ma hu i nga e ha no ha na ha ko big baby ti ha na e he e ha ro tu to ka mo le valentina pe se ni mo le ma me a e ha no ha o he a ro tu ka mo le he mo wa ka mo ha e ha mo wa la ya e mo ne mo no i ni ha no ha o ma fa ta ma ni nga hu ma ya ko ya na i Wellington ko ya na nga huwa lo hi wili ni to ni ko ta mi to mi lo hi so to lo wele fe ai beri to ni mo nu ni ha wa na wa ma to ta he ha lo te ta ga mo le pe si ni ai mo he he ri yo ka he a de te ya wa mo ni mo ni mo wa ya ma mo me a fi ni fu mo nu ni ha wa na wa ma ti na ko ki a te ta ta ro ga mo ro ga mo ro ga na pi a fu ni me ha wa ma ndo to ni e na ho mo no fo to ta mo fo ata me nga ho mo ta ki ha mo fa ta to ga u ela hi ti ha ke me ta mo ngi ang ala na ke ke se le bule ti e ho no ha u ka ke le nga ye na ma me he mo ka li ka no fo ki ha ke me hi ka ma sa na ki ke o ke se le bule ti e ho no wi ha u bo ye ha wa ta u lo fo ne to ko no nga pi ha ni me ha ta u lo fo tu nga ne mai tau mo ko puna ai te ko tau kua te tohi ngā ma me ahi lo ngō rahi tō ngoronga ko e mena ni ni hea whakara pala pa atu au hui ai mo ua ko he tau kua mōre ke hea whakamunui na ati a hua nō hua pia ni ai ke mga ne ko tau hea ko hea whakamunui na fuki ni au ke ama mo prinsese e he pritikeo le hea ko ni ngā hua o mai la ke ngā hua ke he le di omani uka ke rea e fuafu ugi ki mo ua me ua ke whakadu tāra mo hi ngoa fuki. Koe mena ni ha mo tūru tō ma matua e mo ni ngāro te tō ma matua ma am. Ai ti tau he ātu tūnga whakamua. Ka ke e mo nei tūnga nāu. Koe tā la atu na hāko he. E au na e au ne tau he ātu ma matua. Ke tā la atu. He tau he ātu tūru po ke manaka rau tūru tūnga whakamua. Koe mena ni hako ni ore ka mua. Ka mtoro ki liliu mai la ke ngā hua le dio. Ai whi rau aki mai whafu. Mō nuina e aho, mō nuina e whi awhi ka mua. Ki ia ni ka mai tau whanonong, ka whanonong ki ai. Ka ko he atu ni au ki hea whanau hea ka tam. Ka he toka ni tau whanau he tau tam kore ni hea kuta tam kore. Ke tau he atu ni mua ia. Ia sepe tema ka hoke e ua fuma taha ta kore. Hoko mua ta kore di fuk. Ko mena nai e ka hea ni au whakarapa nā pae mō nei. Ke hea hoa nau hea ka tamai nei mō hita muka mōre.

0: Munu e ne ho na wa ma Valentina. Ti ha ke ma ki o ka na ne ki ki. Ki o ke kai fi fi ata fo le ko hine ne i po i pa le ka o le ni to ni. Mi e ni ha ko ta o ke ma ho ne munu e ne mo mu to lu ne fo no no. To fo le via na ta to ka ha ke ka fi na tu o ke sum pa ta o to lu ke ha o to ro to. Ha ko ha ke na o me ma ma fo ka fo ka la ta ha na o ya a ho to ro to. O ti ha ke du mo o he ma ka ri. Ia ki whahi au ke kōri tu umau e mune he ango fua ke hoke hapura iwi. Ko mne e nā kama mea ne noho nei ke hake ni hea tōnot. Si hau ne e ka ose tau fia fia kōri hi hora hora ua. Ko mne nane hea ako kaka hea nai au ke hea ka hoa no he tam hako. Ke hea hoa hino he tam ka moa le nei moa ko mne nane hea ako ne. Na tana ate ka moa. Ke ai moa he ke ke te whaa e ni hau he rini o. Ai au ai mena ne ha ko ne amo to do mama to ne o le o ili u mai la mo mo inga e nga hu heli jo do tu ne ho ru mi ta ki ma e u mai he bu ha
1: nena
0: ni ta ka ko e ma ma pi a fu ki ni ga inga pi a ni ke be pri di ke o we ni nga hu a fu ki mo no ye ne ha mo no ye ne fi a fi mo no ye ne ta u ka o ke mo mo he po ala nga mai ke pongi pongi fu a fu ka ala mai ki a pon mo no ye ne tau sino
1: fo la hi manena
0: pi ta manera pa ko fi a ko a ko fi a
1: fo te litele ga go fa ka ta ko de meme la longa moana lo ke lo ke very beautiful
0: oh ya to ga ni ka hemen dei ni ke no ai ta ni ka
1: to ga ga ni very beautiful ga manena
0: e ka ga ona ko te fo ani weva ma he ke ke ma mea
1: ah ya Tu ora ke kōri munei ga e tā te lolo ngoe e moana loke loke. Toka wela hi.
2: Toka e la.
0: Bunu e ne aho ka e afi asi ka mua.
2: Aia.
0: Bunu e ka usino.
1: Aia.
2: Toka wela hi manena
0: le. Toka ue.
1: Aia.
2: Aia. Kaka e tuku atu fōki ka ha. Happy birthday to me. It's my birthday today.
1: Are you for real?
2: I am for real.
1: Ai. Ora ora la. Fufu e a birthday e potu e manana.
2: So happy birthday to me, happy birthday to us, everybody that was born in August.
1: Yeah, okay.
2: And here's a beautiful song for you, my beautiful Nana Lei. Very beautiful.
1: Sigo fe keke birthday, mamim?
2: Toka ngayin, shop.

0: gamu oi la la la hai gamu la la la mai so ki la
1: O fio fia te tau whakalofla hia te kam tōru ni whanono mai i whafo i o kalana. A tau tōru tau matakainanga i Australia i he mga honai pia fō ki mai a tau tōru a tau mamatua. Ne whai tū mau e whanono mai ki tau whakaholoanga i PME ni niwe. Koe tau ui a whamnui na awhanau. Whina toi ki a koe pulotu ki ka fo Dr. Alvin Miskulena ki a munui na hawa awhanau. Pia fō ki a koe ma kupa ki motu munui na tau awhanau ha mua ki la tei mai aho nei. Mana ko mautouru pia meni we ge tuku atu tau ui whamnui na nai. Evander Siafa mo e leo lolongu nai.

atu atu e hado tolo tofka holoanga ko e aho a fio fio te hansu a fo you mune ni hanga watu do tolo ki ai a mamuna ki atu a wa fu mahiva e mahina nai ha au kuso ma ta hola hong furu ki ngā tapu ai community center i Māngeli o atu ki fio fio o loa me mtakau i ha hansu pia fo ki moi whamnui nanga he taha tohia ni kua whakatutala i kia i mo Io mo Dr. Nuhi ke do mga kuku kwa moli ki tua. Anai a TA5 ha kumatua fra hele nai.

A mana kia ko fia fia mo tolo ma tau matakai nga, whaka nga nga mai kia tau tola leo taongo, ke he whahe tapu nei, whaka ue ke he am tolo to whaka nga nga nga, ke he hea tau tolo. A pia me ni we kua tuango atu ke am tolo to whaka nga nga nga, ke whahe tapu nei. Tōna ia kua sei hawhatu ai whahe tapu, ko sei osi toi mahina au kūso, hoko mai a koe tapa nō vea makai ti se a manisi hoko mai a tau fuu ma fisi a e tau ahau. Kai onono te ke mga honi, tahe matakai nanga ni a finatu ke he pek and save. Si mou ai ki hae tu ta mamena ni manako ki ai, huma ki fafo, tu tongi huma ki fafo, la ta tonu me matu vifine mai ue tama. Pē mui ma tu fine he te rangi tau tam hana. I rona ngai mua koe tau tam, tō tahe munu ina mua. Ma ue tau mene ni manako mua ki ai. Ai ka whiki ne whanau kasi pe patu o whiki. Ai whani na ia, i rona ngai mua e tau tāme na rorangi mga hanei mua ki nusirai o ke kaiare ke mōe tau mene ne manaka ki aika ko mua. Manaka mua ke kai tau manamita ke he wharekoroa pe can save, hani hau ki tau mea mua ke mōe tau mene ke utu ke kai ke whiawhia. O a ka hasi whiawhia tau rātu ka kai tau mana kai ia he mongo nei si tau si tonga hua ne whaita rātu ke ke mua ke tau si. Fra hela do mo ia ke fa na wa a ti ngu ga ko to be realize te lawa e ha ko hai ta la ma tu he longona e ta ha mga fa wa ko e mano ga ta ma i no te rim to ka longona te ko be te ta mo te fi ka te ke o ke me ke ta no tu ta ni a fai tu pe pe me ta ke a ka man ko tu tong ta ka ya ni you just got paid today pehe mo ia tamu ki rong ona teo. Whainga wha wha hoa katoa o pingium tō ka pehe mo ia matua ki ai. Tō tōngi mōri ka hawa hao ni, kai mana te koe koe, tō tōngi whāri, tō tōngi hila, tō tōngi wai, tō tōngi tōmana usi, ke mai ka koe ke ma whāna me nofiro te whāri. Pehe mo ia tamu ki ai. Oh, koe pehe tō mai ngūtu hako, ui mō koe ai whai tupe. Whakan lo whakai whakana ngono ngō te ki ai. Ka koe, hai a ka hai kehe kehe e tau mga whāwa. Mitaki lahi whārusi, mitaki lahi. E ai tutu mita ki whāru ka e survive ka hae onono ki ai. Whakalofa he whakanongonongo ka e ke whewhewhu ki hae matangu matreina ngana tata yosi na tata tulu. We pārang ka we are in the same boat. Ei pehe me ita ki ata koi a pui ko po ke mahomua tu hae manui na ke tau mana he rarurangi nei. Ka e hoa ki kua whakalofa i ki ke lewe ki mai si pui pui mai tamo mou hena nofo ke he mō tūnei ko New Zealand. Pia me niwe anene whaifakana ngonongo mai tū mō am tūru ki ai.

Pia e ka hai whakalofa he atu hau nei kua hoko mai ke he waha kua o mai a tauturi kia e matamata kai nanga. Tōna i ka he kiskis kia i ta whanau ke mga hau nei. Tua ni ka hai whanau koe tō milio nei tō mamato kai rau rau turu koe uka. He rari ke kukoe tupe, rari ke tukoe tupe ke lata me tau waho tō uha kana whai ui pārangi. Kai mohaia, kai mua atu ne tamani we, kua kai noa e wala talo ko ika mo to kai motu ai honge no fe mot ko niwe honge na kai ka sewa ka malolo kai kinga hua ai honge kai ka ka mga honei kwan of ke ha do tu ro to si fa ka mo to fa no ye motu ni ko ni silen ga ai fa tu pe ai mo men ta ke kai kai mo men ta ke kai ko hanga te ki rung helang ya ya mo haia pe na fru vola ta fru al ga la tu to ke mga honei mo to mo ta kai nanga

Tau e awe tulo ke he, tau whamatalanga ia kua longona ki runga ke leo taongo. Ko whea ni a mana ni whakanongonongo mai a koi kia ki mga amnei. Ho whi o whea tau whakarofa pia meni oe ki a koi. Hamana ki komunuena me mawhala hawa whakanongonongo mai po ke hawa whakaseringa mai ka hae tau motu mamao ki hatau tola leo taongo. He whahi tapu nei po ke mga ho pungi pungi nei ko hoko moi a tau tauru ki ai ko e ahoke ua furumaonua ki au koso tau e a whemoe ua furumaonua.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōna i mata mata kai nā, ngātū tāra tā tūranga uia ki he tūhanga hankarea, he whāhe malauro senu, kai mga hone, ke mutu ni ka Nusilani, ke si atu ki ai ki he fufanga pepa, e tōkolonga he teotanga te mga hone ni kua watu kumiolanga matai, kai hanga hankarea ka hakoa mure mure, moi loa fuki whukatari ka kawalata, ke moua ta halanga matai, ke lata mai te mo matua motua si pia fuki ni alau tūru ka ha e tau matakainanga iki iki mo alau tūru fuki ni ka ha ne whainga ngāo ke tau sinu ke kisia mua kai onono tiki ai kua ringa whāno ni ki vāo e whainga ngāo ha haukarana he mga haunei si pia fuki ni a miro mua ka koe riongi ni ka ha ke Mo ua ta halango matai ke lata mai hatu e tūro te omata kai nanga ia ne whai watu ke kumi lango matai whakai ke kapa.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Me tāki haia te ole alongo PMN Niue, ke mga hako omoa nei, ma tāmat kai nanga, ho fio fia te tau whakanof, ke mtou ne whakanongo mwa ke tāmat mamā, he mga hanei, mua tala tūru ka hāne no nofot ke hea tu Europa, ho ho fia te tau whakanof ke mtouru. Kai mua e ue atu whoki ki hata tūru, tāmat kai nanga ke mūt ko Niue, ko whee nia tau mena ni hahaia ia mtouru ke mga hanei, whakanofa ho fio fia te ke mtouru. Ka oi ko fua ki ta mga hau ke whakanongonongo mai ki hata utola leo taongo koe PM Niue ke whahe tapu nei poke mga pungpungi nei ka pungpungi mo toru ringo pouri te mtoru he taha whahe e rarolang ke tau mga hau nei whakalo flahi atu.

0: 91 PI.
1: Koe te leo ma, ma hofi hofi ata tulu kua whanonga ki, ki ai ki pungi pungi nei. Ko whea mu tulu a tau whanonga mai ki ata tulu leo taonga whakaro whalahi atu ki mu tulu ki pungi pungi nei. Ko hako ta tulu ki ai ono ni ka hai ki kua ma whana whana foki mai ta mongi mua ki uta ke he mgalili nei ha kua mgalili ngai ata tulu ki he hato tolo motu nei ka hane tau leo ko whamawhana tāt ki whamawhana mai hamu tolu a tau whanongo mai ki hato tolo leo taongo koe PMN ni wei whalawhala hi atu ke he hamu tolu a pungi pungi.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malolo le re tonga tope ko u flipo modulalo mo ongo ongo a ho pure lulu ko ni wo fulma ono a ko si wa fe wa ono. O ga ye ha e potunga o mo u ga ye inu silani e va a ko e ki he public health ki he tola hi ngi ko e ka kai ko mo u a e ma ki a ko e halanga mana va ni ongo o kulava pe ke mapule ya ki e fra hi e hi mo tau hi lele ka ko ta ha ni e ngai mea le le a ki e ta ha ka pa lofesa ma ta ta ko ia ki mo lele e ka kai Michael Baker na ne pe he ko e fa ta ko ni o e influenza pe ko e fulu o ku lo i he to ta ha ko to ape a e ne ta e mapule ia pe ku kai ki ta ulava tala ai ka ha u pe pe he pa lofesa ni ongo o ku kai ki ia mea fua fefe ia ke fai aki ha talamatangi. Ka utaulawa o ako me he mea koe o utaulawa fai ehi meai pe mo mea koe nai hoko i he COVID. O ku utu umalo hi pe faha i fua politika reko e national hei kai te nau fokotu ha tuku hau fo ou o ka pau te nau foki o pure anga hiri a filifalea lea koe ia o novema. Na e fua mahino mai e he taki ia hei kai te nau toe fokotu e ki nau tolia ha tuku hau o e akauni koe he panke pe pe foki ki he ngahi le vi be ko tu hau ko ia ke fare no fototong i time no no a we lo ago e bed and breakfast ko tu ko mai ni e pare mi ai a henere a fika wa ki ko ia pe mo nga tu hau fo o i e taki ko ia fa national ko tu hau i o fare no fototong i time no no tu hau i o e panke mo nga he akauni pe mo higi hake mo tu hau ko ia o e pensini ka he time tatau o palome si mai e fa i rei pa ia te na lava fo fo ke no sila ke tu unga fo ekonomika ko na ia i mua i he wa fe tolu noa ko na mana ki te na fa e ki na tolia a hono tu hifo o e ta mo ua fo tu ha o fis ta wa ta ke ne fo tu e patseti ko e fo noa pe na ne pe he e taki ko fa le pa Chris Hipkins te na fo fo ki pe mo to hi pa anga ko ia ki he tuunga na e iai i mua. Pe hei kai te nau fasi isi i hawahenga, pe tu usi hangahi se vesi. Nāne pe e inwesi e he reipa aia e ngahi mea te nehanga o hiki hake ai a nusila ki olunga mo ai ke tau e mālohi ange a ekonomika. Ngahi ngā aue hange e koe wharemaha ki, ako anga, pisinisi, tau kei ngā aue, pe mo ngahi ako o gulawa e tāna ki atu ki he ilo mo e whakatau kei koe ia o e whānau. O kuia e taha e kau whafafonga wharearea koe ia e tau tupu o poupou ki he kaha o koe ia e whānau Pasifiki. Nāne pe he e Taila Oronau, o ku fie mau ai tau tupu Pasifiki ia ha mea koe o ku pau. Ka uki kai koe ea at atape. Unau fie mau ha potu ngā aue mo uilere i koe o guola mo aonga. Unau fie mau ha whainga maari e koe o whaka whehokotaki mo whaka whetaulaki ki he kaha u. I he whātotolo wha mui mui ai tall bits koe peseti e valua o nusilania o kunau tari o fie mau ha ngahe fotu tu e aonga ma e whanau tupu o nusilani. Nane peheko peseti fitunoa ekonomika aia o ngā aue lerei ma e tau tupu. Nane pehefoki o kuhoko e nia ke tau ilo e ngahe mea koe o fie mau e tau tupu. Tau te fito, i e hiri a e ako tau lahi, ko e ha ngā aue te nau whai ki he kahau. E ha i he whamau a ngā Palmerston North, he pongpongi tu opure lulu e wikini, a e ongo tamaiki ki tau hong fulma ni matupu, hiri hana tui i ha ofisa polisi he pongpongi tokonaki o wike ku osi, pe au ku tokoto whare maha ki a ia. Na e lolotonga fōtu foki e he kau polisi ia ha spaiki he hala, ke whenga i aki a honopuke a e ongo kaiha a kāko e ni. Kana e si whātuai e kā aia, o ne tui e polisi o punakaki me feitu na e tuuai i halau mita. Pena e ave e helikopeta ki whare maha ki waringa toni. O gia e foki mo e tau tupu hono ua na e kau mo ia i he kai haa kāko ni, koe pā sese ia i he kā. Pea tēnā haa whakatolo ua, he whamau anga koe i Palmerston North. O kuia i e tokanga e potu ngā aue Primary Industries a Nusilani, ko hiko to e lahi ange koia e ngahi keisi a e avian flu, ko bird flu, o ku mahino mai e nia, ko e ne kaunga koe ke uesia a kakai, o ku isi au pito. Ka nai whapapau i mai be, a e fui keisi e taha a neafi. Pena pehe e he ofisa maolunga koe o e mahaki pipihi, Mary Van Ondel, o kui kai hato e mea ia ke whaikia ha hoha. Ko e mea maari e ni o ku as, whakafoki whaape ko as